ewa sa tem getton bi watan gumna kilin jamdi sappo be minti i jueri di jottodo Sud Radio jobe Gabriel be Habiba Moussa yetti onde kudi dala wa kere technique banko wa nda ku baruji chahu ngu motaji chahu majum dum chahu ni hande ngu lesdi Emirat Arab Uni hokki lesdi chahu man ngu jaba ma Kenya fajra ha Place des Nations do dum chahu ni hande jotti ngude de kwata ambulance ju chapan e joyi ambulance ji motaji ni hande di docteur en kutinirta e bisji cembidi din adoji ben don ni hande derken fukarbe jangobe universite din boddi yottake chapan e joyi majum do dum chahu ngu lesdi Emirat Arab Uni hokki lesdi chat wallinde e chahu majum dum chahu ni hande jaho wajude sare minister ganjamu e non be jangirle maude e bodum arano mi sen adon ngom natilis di chat kayum on jabi chahu majum lakileji ni hande motaji man fodde ko o hokkita di ben don minister en wakilanabe kude majum ambassadeur alama yalina wakati o jabata lakileji majum odon yettani hande on don gakkinana do kude ha ambassade lesdi Emirat Arab Uni be chahu mabbe ngube ballitiri lesdi chat ngam wallitoron kayum bo ha wakere ko larani jamu wi be lesdi eno non be jangirle mawde wakati o jabata lakileji man banu binomi on kanko arano mi sen adan do gomnati lesdi chat odo yettani hande kudi dal bongal cembingal gongal hakkunde lesdi chat be lesdi Emirat Arab Uni adan do gomnati lesdi chat ha fahin odon jamani hande ben don wakilanabe hutinirgo motaji man be kutinira di dede banno hutinirte e bobe aynadi dede no aynirgal yotti kam fu gam du wallita dum hebani hande nafa lesdi nunado hasmo mo kautal lesdi duniyaru kautude ha wakere ko larani lesdi Sudan betedo kafa wiwisto kanko o warini hande o do fabbi hande lesdi chad daga hecci Kenya eno non Kenya o yehi o kanko o yehi o yidi be arden do gomnati lesdi chad betedo alamay alina halani hande ko larani yurmede bi adama jam e de ende refugee en ha funangere lesdi dum kanjum burna kam fu yotoda hakkunde mako kanko be arden do gomnati lesdi chad be ka havisto o warini hande ngam o larana be yitere mako dedei no wattan rural ngal bibbe lesdi Sudan eno kude woni hande kurete ngam habe keba be koytina torra mabbe eno non be torra bibbe lesdi ben wonbe ha funangere lesdi ngam man wadi jahangal o yehi ha adre ha to ni hande nulado hasmo mobgal lesdi dunar ko tuda o kere lesdi Sudan be tedo pe kawo visto o yehi o yewti dibe ben don ni hande ardani be berniwol adre eno non rewbeji wonbe ha ton ben do refugee en man be fu mabbe o yewti dibe mabbe ngam ha o larani hande dede no be gontiniri ha ne gena mabbe ministre mo dawla ministre ko kanado kuti dan bawo lesdi en astri ki be afrika be bibbe lesdi char won be yasi be tedo docteur abdoulaye sawur fadul kanko bo wadi gidal kenya fajira be consul jo keso consul general mo lesdi gabon kuti dawa lesdi chat be tedo aliya mavia mbongo ondimba kanko wadi ni hande ngam o hollita dereji sedo ma ko kuti dal ma ko be ha lesdi do ngam o hebani hande dunga ere ministre mo dawla ministre ko kanado kuti dan bawo lesdi no hura kude mako ha lesdi do wakati o wurti ha gidan majum kanko consul majum o wi atalam do dawla lesdi gabon be tedo brice coloter olingema o mabbiti babal ni hande dedei consul lesdi gabon ha lesdi chat ngam habe ke banu be cemidina kude dal gongal le akunde lesdi chat e lesdi gabon majum projet suet kambe bo be do mari ania be ko ci ania ni hande be njottoto de ko watta ujine jenay ben don ni hande ardibe yottinobe goynali mabbe ha kala ko mara haje dum ko sanjata wakati ji kam fu ngam man ama uki kude man kude projet man Kenya projet suet be ko ci ania kambe be ngewti dan be ardani be dinaji lamlam be tawaturu en eno non ni hande be do dum kambe ben latoto bebe ardinta ha wakere kude mabbe ngambe kibano kude man kura ha hedi hawritide wonande Kenya ha bakara projet man wadi ngambe gidi ni hande be cembidi na bawde ben don wakilana be kude majum wonbe warbe daga province sappo e jeddi ha ni hande projet man huwata ha kude majum ben don yallirbe ha hawritirde man be fuma be ni hande be ngurtini de sadir maji be ngidata ha babe be kuwata ngam man
hebanake min hebanake be kambe bo be kebini hande be ngadi yeliweji mabbe ngam haabe kibano be ngam haabe kibano be kura kude man banno hurete e dede ni hande haabe de be ngontindiri e kude man bo de kuwa ngam be kibano be paddoro kala torraji ngadete e toska hedi rewe bikkon bawo kabe kabe ni hande gadde mbar hore hander adana balfaras hander departement albier delegation general mo gomnati hedi province lesdi wadi fira beto ibrahim galmay kanko bo wardana ke kenya fajira hawritirde de charwindiral hawritirde de dum hawritirde ni hande hawtunde bakeje man dido bakeje didi hawa kere lurbe majum delegejo o yettini hande kude e prefet mo bobal man huwi sojen wakilana bitabitin gojam ede ende en non be lamlam be tawaturen ben don ni hande kebi kuwi habe kebi be nangi kala ben don wakilana ben don ni hande wonbe fofodu lural majum haje wad gombar hore man eji communique do dum jam iyangon ga ha Burkina Faso be jam iyangales di chat be tenga winap labs kambe bo be kochi anniya be don jangina derken jangirde ni hande larande de de no be kutine ta ha ande kese de zamanu banni hande kubaruji be dokkata wakere rezo sosioji jangirde tokinde do lawol walitirgo derken banu bi mi on ha be kebani hande be kisa hokku kubaruji kalludi kubaruji ni hande tokkidi do lawol ko torrata ni himbe e kubaruji ni hande din burna kam fu dokete di ha wakere rezo sosio ngam ko jibata ni hande jonde bi be adama en projet gado dum projet kawtunga lesdi Burkina Faso lesdi Mali lesdi Mauritanie lesdi Niger be lesdi Tchad ben don ni hande hebbe njanginte jangirde man dum kambe ben be biyata jeune producteur du contenu e be maran boni hande alkawal do mabbe ngam be kebano be pamtinira derke en ba mabbe no be kutinirta ni hande ha kude ko lare rezo sosio ngam ha be keba no be ciottinira kude kallude kuwete ban kubaruji di tokkaki do lawol kubaruji ni hande gaddoji masibu ha dede ko lurnata himbe ko wadata himbe ko nandi e mujum delegation general mon gomnati hedi province les di lac betu sale hagarti jani kan kubo ardana ke kenya fechi ke salasa yelota dokititki wallinde ni hande de be dokki coordination gakilananga aynugo kude yarde bindol gol be bindata ha o kere ko larani ummatore en non be no be gontiniri ha ci e mabbe e genda mabbe je lesdi lak yelota majum wada mabbe taweki ministro gakinado kude huwo be lesdi be te do Abdoulaye Mbodumbum bami en non be ministro gakinado sane bi adama e jingindira lesdi be te do Zara Muhammad Isa jamdi sappo be minti sappo jo ha sudu radio ha do kadden kubaruji nyalamaare hande to Allah mun yawa kere kubaruji sey jango jumaare mamde jamdi sappo kalkal en tammina nantirgo do famtina on kubaruji di dum Lionel no mengar kanyu windidi min soobi yaw sidi min do min walitana on ko jube fulfulde Habiba Musa Abakar hocu micro.

Degen Jamina Radio Division National Tchadien ti Radio Tchad do wurmotan lawurna ako jar tukuri ndo sirchal sirma kamru day awi do seninta no ma kapti Radio Tchad ikma wadi me ma ndo ay dakjo dakjo e blab e dimno do choki sugla adangel te kon nat jam diga nawe yawla siwe yawla di jongin wasala bon bon itu werta ba hanaw ma sel men namu di ma namu jom jam de kara ma her jaxne kara jong su sen kara nya war kar lay day ale li ya kara ti Radio Tchad pour ago ma ganona cho sukki radio charour walwiri pour ma tibenni do boxe tibon e dai do box tibon som hono pour ma bon do gagne la blama do ndar ko benni ma kanon do kalko la blamno hur bon ma hay tingar ma kanno jar ma lan wodi la ko do se ni la enna dai do se ni tanu yule kanon ci radio char ma gor kay ba ja ko jor ta la ko etika din technique daw sara mi ja ko kay chobbe gabriel adai mai tiglima ka jeng ben biya ka jom chobbe gabriel hay urgo la blam no se kolme mang jomare ni se be tula no habiba musa abakar adai jak micro ma be jona tula karam be la no jong creo me nandi andre so se le na kawre no tiga na jam e mingel dingina ma kanona mo waslamu fu bilgo ni jom.

yo su sedi jongendina bombo boytu ngel te ko nati jam dañi ma yos la witude ma gadwas ko hay kalme ko dengalam non di kanon daw mbay se bay kayda di fer jax takuma dona onna blambe na fer yambe ko la ko bi jong ati day naw ma sum ka sen di naw ma ano premier ministre ma nina la alla may halina yang de da odro su ma kanu hakbe ni hen ma ano jong remati bang dok dand ma wir la kol mati ansi ma superior ma kaylam no kayra yang yawla day tingil ma selam ta alam no ti plasma ngel ma kadi ko plas la nation ma ta alam no ad odro seni ma ka choni premier ministre odro do dui ama kadi san ga ambulance no ma kanu ju bay le ci ma ndo parle road be ci dok dam no hanne hen kanu besne ministre ma hanne ministre ma war jo dok dam besne ting dok dan wora aday bisi yang do diwi pa hanne.

0: La les populations so salmo bo hormo blam sa endeza god makum ana god pix efficace mana radio chat bouze ma fi population so basma
1: yo amelen jamira radio chat zamo kaka radio mi do zawo bi do chomman gebe kan labe mazam da manato nam enam za ko juma bi nanato chom jamman minute jamman nay tetr bono ba bada ko juma dam to da iza dan iza kaka radio makal dan ay yeta tana chom jeudi nana zanen dora ma fi ba mongwa fa bi ma liya e chi wajener gwana jama gwa tetliya to be gabriel banka betene ka ngpere ji datan dubka da maga fa babi dimi jabdi ba fi daga lalen sirman min nince mi ga ban bere sirman na pi mo no be ga fa bai maka bila na so to zama man za ma sanan ba da duniya fi kana lalen ro ka fa fa la mi ga ban bere sirman ba ka bin tiklek

yawa ne to jom german minute german na intel na yi baza kan german dan me to za yi dan kal dan ay da madin yan na wallo faka faka yan madin kundul te kine sa yan a tide dan palo wallo wallo palo te di adin palo yo me to za yi moto kine sa yan bot tide dan to gebe na la ber sulmando ka fa fa la be na ga sab to da ma na za ma sanaba bai mar salman me ga tang na bo za ma amira uni amira arab uni akoyi bo za za sir arab zarawo furu buaye kala gbadu sir chat na faye be gurtu su to mer krediwo zarawo pa dama jidi po baza wala po minister ma boza go tasir bura go yadu bu mamo ga gini mu urgiya boyo yo apu kaji don go gore don ye so ban bua ka fani wala so ban ya ba adoni akoy da madi na mahamat al mihiri te di don yo go gore don fa ka ta so kala jan ki na za sa char mulka bo ni fa yama ala majino ka gbadu sa chano zara oge na da cam-cam na cam-cam kalite aye waltagba fa nafara agwa yo nafara dama kya akoye dama mo bansheme yo mo ye ne shingbara tap zama bansheme nobe aga detawaye mara shinga nota yo dama on a jama dapi so dama kya lang jama dapi ta mara za bus maka su nyi zama etujale yo kamo zama wula gala kwalun oya ba don to supo toma a ma do mo ina plan da nation don yo no nyae yo da mamo de bona bo affaire ma ambassade ma de bo amira arab union da mamo chudi an la pe de ma din mamata al hi hiriu tafani afashi bo yin akoye bo ma aramo jeb te gese chat kina arab union ko la paminio ka jinyi fayinwi nanza padan te so premier ministre note kina ministre ma kyare lan ara nota yo kan yi fawon si kan de la cle fawon premier ministre la panyane fa ne waje te la panyane na gbaza emira arab union waje te la panyane gbaza ma yo gbede ki na se chano bwala we si mu bwana fali yae ama aje ban juli de kin ba da do zul tu ba fa je ban bravo mul ba pali ka masim ba juli ka so don fana ma ka mun novelan ka so don ga pil fara yo za don ga ka ran ka in ya baye na la pa ya ba don to su yo mai akoyi da mazamo pi potedi oni master sudan akoyi da madina pek ka e how e visto di doyo ko don akoye di mulbo batedi oni mulbo sudan ko gona taboba zanma na makai da sir sudan arya man pali mamo kalagi na fali bo gamu doyo bora ko gurdo wurgi ka je soge ta jege lam bo mamo ta don wala zama sir don ma reyo makarba sir char a gare dane ko ta su do mu gyo kan za pel na prime minister tama dina alamai alina farbo tagaki ko zawo majulbo nabo zama refugee de kinzaki cecamo yo dolan so ne tolan ta urba kyanje fa ka yan madin adre ge kazi zama zamo zamo dirne refugee won fa bona raso gata bubu ma mata doni ko golan premier ministre lankita fa san ma hin bu ma hin mata don ka kangala wa abdul premier minister nanota ko doki mun bo yamma yi sir chat mata don nya za sir sudan mata sir man nya donta yo minister d'etat minister mamo de boza gota sir mana ta kin bo mamo de fa ka sir africa leldan wa july akwai da ma dino doctor abdulay sabur fadul ko do to su kanza pel na consul mafu consul general mafu yo urge faka sir gabon akoyi madama dina alia mekva bongo ondimba gol madon gepat di gabon ka aga jidi pat di saraye ka bumamo ga dobe sir charin munnan ka so kunkina sir charbe yo za fa war madon
ku gurmar da walan a sofa ba ga yasaraba ta ku gurmar da woma tereki na minister madu buzagwo ku ma da wa fasi president mini da madi ne briso fa ayaba jinno kala so gul consul fa ka sir chat master sir chat na sir gabon araye bai kana buma kya musu don sir chat ka sir gabon mallawa ka mu wa kana falya afrika da himaji ta di pik pata di sir gabon yaba sir chat ka buma nan ya ka do dan kala de kun bwa de gaki ayapa ya ne mulwaye za pi madama dina aliya ge mulwaye yo bai sermanta gapili faka yama dina dana bal le faras ako pa departement ma albiar kogol delegue general ma gouvernement mo don yo ma province ma wadi fira on dama dina Ibrahim Galmain ori ta su don le tay kaso ga in bu mamu gaba mo don tag to ha mrazau zo kan jul tag ki ko jul zam ba jul kan ki wi wa gan fal ya yo manobe afrika na so te tu pal zaro kan ki ka bu mamu dole ka don dan mata bu yin mata na fal ya ya yo bu ma gibe ya ma ga ban jul kan de ki yo ba kan fal ya ya afrika don dan mata aje don bu jinya aje don bu jinya me yo gonato do mage deo delegue ma guvalama mage deo ge sa prefe ma ma fa kanga de kinaza suye jema ma do ye kanga da sa ye bo na to zo ma ta don bu ma ga ba de ge ki ka zo ma wal da ron ka be ma kya ma don zo sa do ma sa za ro ma buai ko zo a fa si bo da mo don bo be be pa za na ma na ma kayo yo za so be ka ma zo bi man jero ya amma mu buaye ka za ga fa buaye ka so ga tani da mai mu dumbu mai mu kan falya ya ka buba ayino ka buaye do fa afrika faroza mu so ja bua kaneki ka zuna da mata bu mai je do bujiya ka fana mu so tawo ene su shagai yo delegue ma gouvernement ma mu do ya bu province ma lac da ma dina saliha garti jani a golanta su te su ta panayon don ge don yama kya nan fa yebe ko na tababa zan mai zatan wasu za ya kan na so ta fa yi sa ta da kedin ko zama motan wala zama mu ka fa ka salata zan alanta don yab gani ko na tabo zama ta don yabe afika fa yama piraka na ya zo pira fa yabe ni ka dar wale da kin fa ma kya zama ga wasu no ka fa na mo de wo bo za ka mu pilan kan ban da ba so mu kan yab nu so so kai o ta su pene o minister mamu de bona bo waje ga tiyebe akoye ginofo o ga su don ya ba ya take ne zaki dan minister ma de action social in solidarite anta akoye madama din zara mahamad isa take ne minister mamu de bo fonction problem ta fa ba madama din abdulle mbodu bami zata guawon are don ya ba bai abdul brebe daga lalin minin ce ka fa falabe kana so fali yake ba to be Gabriel

Assalamu alaikum nay sakani gitin min diaga kal kala undi studio no fadoro de jerga gara ko jara gitin na bar ngam nangu sandu ki anara musain hiligar ki atoro aga du ki hagiu ara kay hom ngam do wajew ko le gala felle pide de biara kam do yen ko man yaro ran gara sabbi so mo kala ko dum mudina na bar ngam nangu sandu hom ngalu ngako la undi cabinet technique na tanu na kasira mutina na bar ngam nangu sandu hom yam charal technicien lu ngi chanaga jog be gabriel lu nga chali micro ga pi habar ngam nangu sandu tamidre me wotiri nga waya ibrahim mamata mbomi ga pigalu re dai mbalaw ga kapitene gidin tan no kasata yundi mindi ki ga kenna ga re wado mo koy

naw sudan wadgre lungi kananga beka ha visto yo nawga dai dani mi onge kede jamai nge yukola dawa abra deganyo yo migo yingi chalkida a daw yo ngaso ya jega raidran ya kam nangi kede kadagre wani mara dai na mana go prime minister ga dai dran ya pallagre mun nangi kede kada hal nge migo yukulingi kulyo yukolle kimi kimi yo yo go abara gite ngede danyo lungi chana minister dita minister des affaires étranger lunga day dam rugu ministre nge day ya dawla ngi de cial tandam wala day mi ngam no cadde ko la ngu ngede nga hal ngi ko lugo day dan mo nge ministre ne lungi cana docteur abdoulaye sabour fadiliya jura illa rabako ade yore danyo lugo ngeerum balen nga dawdaju kida nge day mo nge dinga kede nge dinga lama asir dawla nga rana wonde dawla nga ne nge de mo nge kida mo nga dawdo kula handu dama dawa dawlo gabon nge day ya dajugo daya kawlinga president ngare lungi kianga alia mayaba bongo odimba yoy ngirim nge dayde dawga day halnge dayade dawga der ministre yo ya jangu tega drango ya ka dingi kere kara gire cegni ngi deta cagarde ce dingi de dice day dar kawlinga daya president ngare lungi kianga prise clotero oligi ngema dayoy nge day naganduga dogu de day kidenge kere kada ngi demno dawla ngaran akula parre muno yo ngaso day denge dan yo ngi woni ngare de dawre day der ministre day namru dinge kede dari tamru ministre ngamono ngi day alla ma demno dawla ngi dem chalata ndam nga day dan mo ngi demon yo yakal ko ya de ga de go dakiana han ngir day rawdo jogu kidenga e go abar ge tengre projet su hettinge day dan mo ngi acono ngire migo dubu yeligar nge day dran mo nge day ya hal nge day ya yakeran ikeran gir kal kal gde o kay nge day dran mo nge hicu acu ba keran na karar kal kal gde day dran go yugo day ya hal nge dinge kere kada akol kotala nge day ngaram nga dran go ikol kotala gare nga day dinana den jos ko nge kere kada nge wan nge herera akol ga day nan yo mo nge dan yo acu bu agar galu acu mi go jamay adinyo imaya forongan war guro day dan go day dingan nge kere kada nga kul ci dengan nga an day projet ngi chan ga suedio gere day dinga dan na ci ak ma ci dingre chuno day ateli ngaran ngi dran ya juga day projet ngaran suedio yana onda bakara galyo ci bu day dingaran go wan ngi kolega yan galyo ci bu day mi go ngi kere jamay adin ngi kere kada yu jamay ngi ngi kere kada nga province ngi kere akani was tolor yoyo acono dingi de roya acubu dranga ajangu gute gede ita daba manangi kere kada gede di kwatala nge kere nga kola bori njilima dai drang romu hinga nga so yi karkal kalde drangwa ita ge jugu da piso yi jugu da ram hado dai dingi kere kada nga kurnga dai inga alama dingi nana nangaram joskuno siri alama dingi kere yo nga yo halanga dai kubo yanda yane yanda akulia yu inga dai dingi projese yu drangwa dinga ranga ya churuga ala ayan galu yu go habara gite ngere habara nge dai ya njili nge kere ki ingi yama yala madai awunde ngere chanega danabal awunda faras awunda département nga albiar ngelungi chana délégué général du gouvernement auprès de la province nga difira lungi chana brahim galmay yo churo ayi daraba kwadior dango na chapoto miongi kere kada yoyoga achono miga dai kinga yama yap yo chono dai difay de gan makule achono na lafya ma dai danma achalta manyar ndiga ndugudu achono na lafya yo ingira di na chaga achono dai halama abi wana mamara che miongi kere kada préfet sire miko jama injili seri mai seri yongayo yama iga yama yal par migo ga yagaran diyo ga yani yachi miyo karaduma nga dai yaji ga ibyo yu miyo ngaran na complice nge kede karanga yama yal fa donga migo nyen ga ikal miyo nga yachi yoro a chono dai dan go nanan miyo nge kede karayo wo shukuran de yenga dai nan ma cha wonta kawli nyana yego habar ga te ngire lungi chan ga delegue general du gouvernement auprès de la province de lac ngi de mom chan ga gouverneur lungi chan sadia garti jani ye jura ay taraga kwade yornan chobunan gete ga daya goro nga migawa coordination nga namru go migaw nga hala yikolga day dran mo ngiol ga yugi sabi yiku yisabu migaw ngi taranga RGPH 3 yoyo nga yawni mo nga dar ko na chapalo migoga awdan daya goro nga day dan go yatali men yo ak tali mi migaw nga coordination yo gere chobuno nga dan yo daya sanga na chapolo migo ga yan yoro ministre de la fonction publique ministre nga day migo dan mo dum migo kida mo ko mayu abdoulaye mbodum ba miyu ministre nga day namru warlama migo ko tra gar nga day diam nga dodo ga dan yo ngi charga ministre de l'action sociale et de la solidarité d'affaires humanitaires ngi chara zara mohammed
yo go day ya kiso yo kolal gere day dan gonan ko na ngane ga day nan mi ko coordination yo day ya kurung ya tali men ga yon awdan yo day nan ko bono te go abar ngam ngot remi dremi ngus ndu kian haram sey liya kya te lo raga du ki ya gera ka na wal gam ko ngol ngol ka bin technique en tar nu no ka sa da yo ni mi ki ga kana ga re wado ko yim raga no ka bin technique.

wata da mai kuma wani rubutun cap ga mun kana lalla mai kan haramun sai ni lirki atul raga dubuki ga yara kai ka bar mun san dina na bar takta ga da video kuma nan gilli ba sakan yi temin daga kalkal muro fido di bi mun ko kana ko rubulin grein wata ga ga da yi san dio bar mun san dio dunguna ta ganar yo ko mun na lungi chan ga Lionel da no men gar ganata ganaru dunguna ka na ge ciri ga waya Ibrahim Mohamed bo mi na kana go mi ko lon to ka fini technique ya ta le mun ka set kama tan na bar mun san dio mi mo charal technicien ge kede kingi ko lan ge te mo chan chok Gabriel ge te da ram chari ga Habiba Musa Bakar day dran ki niya de ko lan gere ay ngwa chak yo mu ga day ya hoba la belle periode be nga dawe duge day mi ko mi kala sa ko sa kan itemi ndi ha ga kalkal mo mu kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.